lagut ulah dia aku tengah sesemana aku lang mekena lalu metilusi tamane kalau ni CBC okey otak demik nala kau tiki tilusi ulah metilang mek Friday June 12 ulang metilugu 2026 ubang aku hati yang alis anak VIP ika yok tiki lugu angin yok kabut Chris Puglia. There you go, Chris. I said your last name correctly. Thanks for the reminder, by the way. Ilaktunga so pigisi tema tan tusasa ko tanga taman pinaso siya tni Charlie Crow tan naunika tili ko tan tao tungitok inu singa si tilok si Manila tan na tao takun na Manila pero sa lok si mamatawa ng alo kanunga inge ang iyo kakita mo ni inge katalos mayo at awla katapatutila malakoy mayo telo tuni tawa

Na gut, Leute, aber gut, unser Tier ist immer ein Kulamikinal, Tillusinal, Lumitindusilak, Ulumitalumapi, Ulumitilogo, June 12, 2026, Imo ka sunning ani kasi ani kayo sinin na tuwin na kaya kakata o kala kata titisin na ang naya kata o kala yung kakata pat kayo sinin at yung 925 ka sunning ani tema ta naking ulak pa ang ulo nito sa ni alak ta si ta na Charlie Crow tama ni pinasawa ko sa kaya tinito sa kata sa mga siyo ta na nun ovi miyo to yuk ta na tako kanong ay itakon na takun ikano takun na lang sa mga Manila tama sa mga inuwis nga ni unika lang makanwa si jalong mga kamalukaw yung mayaw tiyak to ni sibulot tiyo katang nakilaw tanganok tana to sa mga naktabot ang malukaw na katatitin niya kata sa mga kapibali to sa solo tilugit at si bang katak to apinod ikka mayas sinima analisa to yun na ito ni watiyak ulo aw lakatang nagalaw ta sin ni upang ngayat to katap te kululaw si manik tin ni de ka manakatta kay no nel de boy kay to katalo ni te met ta ni akugut itong nasutiris si

0: Ishmael aveva la robota, c'era il lui carico le lunga lì un lume il tuli occorre mettere la galata una galata Ishmael una galata tui noi valimata tanna pe utilizzo tema uha kaina honga tanna noi tangi tu peuli i cauti tati ngallu ria happut makwa son nai pigi ya te no hat sino tu se agun nai luit pigi ha to vi pitai gun na meti pigi ha to vi kit pincha to vi pitai gun na meti tai matan sulimman aru inar ne kesani no pigi gun na mat ima ohale maso gome makutu arlangin ni tako hatta sem megama ino hate opinga pigu mallugu tusugillugu pitaigu mallugu tilligaigu mallugu hano isu mahorangu tugu ni malu pigil tsagurawata pigil tsanik ino hate takunnasugu tusunna talorato ajogi jahangitu sun tunyamit pillik tusuk iya hangitabut aroi naga saa ngalta 6 minit pigi lugi agun nai lugu 6 minit nga pigi saa ngalta gya katukut pigi gunna tukut kasota utta gunna lakit tukut tanna uhausi kilauka meya ilagi jaa pigi gunna lakit tukut umat lakit tukutta tamak kuningan la tu su yatini pe haram nan chaun na tu pe aga so ta o tar aro inna kami ki han tamak kwa tamet to ka so gumata isu maliu kami isu maliu chimanga me isu maliu chuni ki hani hanu inna ngwat chuni tai man na man tan o ho malo te illa ki so gulum mi ma tamakkonega isumaalo horaungittugu isumaalo geahangittugut isumaalo kusotogutta inohatitta pigiltangannit pigiltaga soasogutagutta ammalunniin isuillugu saasuto soogutagutta inohatiu sunahallimmangahan takunnagunnailugu namminiga takunnaluta namminit unnapugut
1: Tana Charlie Cote sa kain na tasi at habang inyo na big muto yok at tana piya rito tama na pinasawa sa minala kata lao kasi yung unika tidlogo inuising anik kanwit tulo mga mana piwa lito sa sao niya lang may mata utamigo tatema o kala o tibu mapil niya lang at tigo kala kata kuya niya lang ibugot hilis ikaw mayangin ni asiba katarni upinga katarni mana sulay aula katar tweet kisune kau majasi ni amalote na pibali ayo kutusak kau yasi tutui gok amiso ko kaya to mata five
2: gumajuin
1: ila tutui misana pibali ayo kutusak gus kau matela tamani 550 ni amata go tutu kasutu kunna ni atu kisiani 600. What do you call it? I'm not going to get it. I'm not going to get it. I'm not going to get it.

0: Nunavut umadulurdua katimajingin nut katimajutau gumarniak tui June 24 me abatulurana mu Minister Brian Kunu ukulautu kinguni chiyanganiko naluna yaksigo majugalon.
1: Katimaj kohtukun nago tiktak kwa katimajo katika July ngutidluk tamani sakakat tamata kwa tuktukuk seet Sakti magerah tu, nutangun aktu me tuk-tuk action aktu ni, kekitaru tuk-tuk action. Kau yang me ukat tu dia.
0: Kekitaru tuk-tuk tahu guna ni kerjangit pergi asuhmu, la tuk-tuk bicara asuh. Ha, Julai ngutil lugu. Karena tali mami katu jahat gitu itu aku inui teman nungutit cigu maju galuat ajok sahat tak tu ning inui nunangin ni. Tabanin pinasokasyo sa mga Inuit na Perikan at may unika nga sa kailangan mga Inuit nunangat asok sa titiliman na mga panataw si Maduin. Tako inunod aula tao at amalo tao at pibalian ni Inuit amalo nun nakakasimang ito ikan at kamagajaw luting Avalanche Store aula tijigajangan tako Inuit Valley Regional Corporation. Ohalau tu tay mago tamako sunatoy na akitu loaler ning pindu tau hatatun amalu tamako ikaju tau watu solo nutrition north akigeron naksige hatuit na lahatang lutilo.
2: They have to be willing to
0: tako ako katau gumagunna kay hatu inunut amalu na nalutik atulot tau hujangin ning tay malu tamako ni khit nalayat aki kiligay ato duty gibatang nalian uto ang nga mga ta kimeko ni hakatar luting tay maluta ko ayok talo ako tao hatatoy ko inunut pidyo tao dut amisulo hatatoy ang ikakadya ni nikinik ayok saktun amalasun ako tao kiluak dun tako tao man na parna tao wala do itakhili hatalak dun ikumakuti chain. Nunabumi ikumakuti no okumakuti atok tau kun naksitu nare halatun kana ta me sila tu namu hatta su $1 million ni kana ta me parna palle ajunu tuni jau lo mata ta pani pinasu ko su jumi ki na jaita ko ke juta ku marne atu hauje sa hota ulu ti ta makunungan nungu su itu hatu ni parna juta ni atok tau hatta ka jatu ni ukir tatu misuna kota tare kan ne rota gunna kadaktu naminilu aula luti takwa mana parna tu reme kun hatun tawksi uti gunna kajare ngi oksola tu nakto tu ni ikum makutini ukir tatu minuna lenu okau se khala umijun Daniel Sachs pigert tu si majo aula chiji CSMC kunnu
3: right now.
0: Mana ukir tatu minun lili mat pero pala guna lahi hatang imata tama ko oksualu tuin na tuktui ikum makuti pidyo tigil lugin tay malu tama na atu utahanga akun na lahi kajak tuin abatimut hanuit tay lima na mut amalu pibala na mut ukalaw tu na tako 10 megawatts minun alinut ikum makuti ni ikajaw tayo kayakan na kun na kajak tuin March ngutin lugu tabani akago jok nasa ibatoy ka na tamina law tsalaw si maju tamani 62 megawatts katin lugu nun na bumeto katamata manaw jok atako panataw balay jok amalo atulak tayo kung natoy na kaili 2030 mi kanatali mamit tayo tako tako jaga habi mi arawamit tamatsuming angin na ila misu na pani no nakwali ma mi no nakakak si maju isa na ugang ni takot sa uti tiju e di ulo ti apitok si maju tamani 70 kani kajani at ang makunong asana yung minangnut inuit nunangan ni ngatut sap mi Alaska malu denida tako alo tau titak la sana jau katak si maju ilagi jau dwi kanata miunun tana khilanik ati kaptok inutitut la kolok Williamson Bathory titut tuwak di haluni amalu ilagi jau miduta kunung apamat tunut ukalau tu tay mago tako tako jo minak tu tinau jo
4: asing itu nalunak in makayalun ni nakaktakul inunom ni nunak

0: Manaw kala sa mayo kato api umat. Kinawin na kilaw kala bitong nga sugit.
1: Tamangak do. Arwa ni kala dung kila dya nga dung kila dya si miuni.
0: Itong nga suti atin.
1: Awra jitang mga matopin na kani. Iko pali at suta kata mong tikkalo. Eh ma, awra kala ako sa magata. I'm going to go to the hospital.